sanga chidik shanse teeti tana wa he te he taitsena tokot tishint aitsena kokin ta rake sa tsun ta teo tsetin sa tsukin ta ku hie kwa aka shanta har ko hie wala ku tene kata akhe ko te wala ko ha he ho tisa ka uwa un wala